Okay, good morning once again. Ari naman kita. Ari naman kita sa aton nga ministry, Berean Babo Baptist Church Ministry, Radio John 98.5. Saliwat, greeting you a blessed and happy morning, everyone. Kung sa diin ka man subong, God bless you. God bless you sa pagpamati sa pulong sa ngayon. To our beloved pastor, senior pastor, Pastor Janelle Vergara ni Menyo, good morning to our members dira sa local Berean Babo Baptist Church. Good morning sa inyong atanan sa Binalbagan, around Binalbagan, Isabela kag sa diin man. To our members local and abroad, good morning sa inyo tanan. Sa liwat, once again, my name is Pat Bonimenez, one of Bible student of Berean Babo Baptist Church. Now, ari naman kita dire magapamati kag magapreach sang pulong sang Ginoo sa inyo sa sininga aga. What a privilege once again nga makapreach kita sang pulong niya sa sininga agon. That's why sa sininga kagaon, that's why dalayaon ang Ginoo sa aton tagsa-tagsa nga kabuhi. Now hindi kita magdugay sa aton nga pagsugod. Sugudan ta ini sa pagpangamuyo. Let us bow down our head, close our eyes, let us pray. To our most gracious and heavenly Father, Lord God, salamat sa sininga aga. Salamat, Lord God, sang imo katutom sa amon kabuhi. Thank you, Lord God, for all the blessings you've done. Thank you, Lord God, for the life nga ginahatag mo naman sa amon. Lord, forgive us our sins. Ikaw magatag heavenly wisdom, knowledge, Lord God, and boldness to preach your word to your wonderful people. Lord Jesus, bless this word. Hindi lang, Lord God, mabatian, kundi ma-apply namon sa muntag sa tagsa nga pagpangamoy. Lord, we can do nothing without you. We love you, we honor you. Bless ang members, local and abroad, sa Berean Babo Baptist Church. Ikaw magatag showers of blessing. And also, Lord God, partner, Ginoo, sa Berean Babo Baptist Church. Lord, you bless amon senior pastor, Pastor Janelle, Berean ni Menyo, sa iya nga pagkagto sa US. Ikaw, Lord God, mag-provide. Ikaw, Lord God, magagiya sa iya dalanon. Lord, we can do nothing without you. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa sini nga aga, hindi kita magdugay. Let us open our Bible in the book of John. John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Siling dere, I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Dirita mag-focus, for without me, ye can do nothing. I say it again, for without me, ye can do nothing. Now this morning, hindi kita magdugay. The title of our message this morning, Who Am I Without Jesus? Who am I without Jesus? I am the vine and ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. For without me ye can do nothing. This verse nagatudlo sa aton that Jesus amo ang ginhalinan sang aton tanan nga mga espirituhanon nga kabuhi. Hello? Not always to our spiritual life, but also sa aton nga kusog. Kag sa aton nga fruitfulness. Pareho sa isa kasanga nga indi makabuhi ukon or indi mabuhi ukon makapamunga sang ubas kun indi ini magpabilin nga nakadugtong sa punuan sang ubas. Hello? Amuman kita nga mga tumuloo nga indi makabuhi sa mabinungahon nga kabuhi nga Kristuanon kung wala sila nagapabilin kay Kristo. Now this morning, this verse emphasizes that Jesus Christ is the source sang aton tanan nga pagsinalayo sa sini nga kalibutan.
Siya ang source ng tanan. No? Now, here's the illustration. Ang isa kasuga, mahimo nga matahom ang iya disenyo. Pero kung hindi ini makasaksak sa ginhalinan sang kuryente, hindi ini makahatag sing kasanag. Amo man ang isa ka Kristuhanon nga wala nakakonek kay Kristo, hindi siya makapamunga sang espirituhanon nga bunga. Madamo subong nga nagapatindog sang ila identity or identidad on success, ano pa, education, ano pa, manggad, relasyon, ukon, kasikatan, fame sa sining nga kalibutan. Pero ang tanan nga ini, always remember sa aton tanan nga tigpalamati, tanan ini mahimo lang nga madula sa isa katinion. Hello? The greatest question is not sino ako sa sining nga kalibutan. Who am I in this world? Kundi, here's the greatest question. Sino ako kung wala si Jesus? Now, atong title sa sininga kaagahon, Who Am I Without Jesus? Who am I without Jesus? Ang pulong sang Dios nagatudlo sa aton nga kung wala siya, wala man kita. Kita, kung kita espirituhanon nga madula, nga nadula, wala sang kusog, kag wala sang paglaom, pero paagi kay Hesus Kristo, paagi kay Jesus Christ, nabato naton ang forgiveness, ang kapatawaran sang aton tanan ng mga kasalanan. Ang aton tinutuyo sa kabuhi, kagkabuhi nga wala sing katapusan sa iya ta lang na baton. Now this morning, I have four things. Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am lost. In the book of Luke chapter 19 verse 10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. In the book of Isaiah 53 verse 6, All we like sheep have gone astray. Every person is born separated from God because of sin. Every person is born separated from God because of sin. Likewise, or like sheep without a shepherd, we naturally wandered away from God's will. Ang tagsa katao na tao nga bulag sa Dios tungod sang sala. Pareho sa karnero nga wala sing manugbantay, nagatalang-talang kita. Sa aton kaugalingon nga kinaiya, magpalayo kita batok sa kabubuton sang Dios. Because of sin, mga kauturan. Because of sin. Oh, here's again the illustration. Huna-unaa, ang isa ka bata nga nadula sa tunga sang crowded crowded sa mga katawhan sa syudad. Bisan nagapadayon siya sa paglakat, ang kada tikang nagapalayo sa iya gikan sa iya puluyan. Wala na siya direction. Sa iya nga panglakaton, wala na siya kabalo kung diin siya nagakagto. Luwas na lang nga kun may magbulig sa iya or may magluwas sa iya nga makapuli, pauli siya. Amo man ang ina nga kahimtang
sang aton tawhanon if wala na ta nagakonek kay Kristo. Nagalakat ta sa aton-aton na lang. Nagalakat ta nga wala na sing direction. Why? Because wala na tagli connection sa Dios. Wala na tagli connection kay Kristo. The same way like the prodigal son. He thought he could live without his father. But instead, he ended up hungry, broken and empty until he returned home. That's why this morning, without Jesus, people may appear successful but are spiritually lost. Without Jesus, people may appear successful but are spiritually lost. Always remember nga ang tanan naton nga source is only by the Lord Jesus nang gidina. Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. And you hath he quickened. In Ephesians chapter 2 verse 1, who were dead is trespasses and sins. For the wages of sin is death. A spiritually dead person cannot save himself. Ang tao nga patay sa espirituhanon nga bahin, hindi makaluwas sa iya kaugalingon. Like the religion, maayo nga binuhatan, or either maayo nga pamatasan, hindi ina makahatag sa aton sang espirituhanon nga kabuhi, or hindi ina tanan makaluwas sa aton, makapakagto sa aton sa langit. Always remember that si Jesus lamang ang makahatag sang kabuhi. Hello? The same way sa isa kapatay nga battery or either sa isa kanami nga salakyan. Ang isa kanami nga salakyan, bisan ano pa na siya kanami, pero once ang iya nga battery wala na gagana or patay na, wala na sing kurente, hindi ina magandar. Hindi ina magandar. Bisan ano pa na siya kanami nga salakyan, pero kung ang iya battery patay na, hindi ina magandar. Likewise, our life without Christ, there is no spiritual life. Like Saul, before meeting Jesus, Saul was religious but spiritually blinded. After trusting God, Saul became Paul. And that's not Paul, Apostle Paul. Only Jesus can make a dead soul alive. Always remember, only Jesus can make dead soul alive. Who am I without Jesus? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. Silingdiri, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. In Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me.
Jesus did not say, could do a little. He said, without me, ye can do nothing. Without me, ye can do nothing. Tanan mo nga ginahimo nga hindi upod lang ang Ginoo. Tandaan naton, anything done apart from Christ has no eternal value. Tanan naton, or tanan naton nga ginahimo nga hindi upod ang Ginoo sa kabuhi naton, wala inatanan pulos dito sa langit. If hindi naton upod ang Dios sa aton tagsa-tagsa nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Hello. That's why always remember nga ang Dios updagid sa imo nga plano, sa imo nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang isa kasanga nga ginutod halin sa kahoy, mahimo nga daw buhi. Mahimo nga daw buhi patulukon sa pila ka adlaw. Pero sa ulihi, malaya gid ini, bangod wala na ini sing connection sa punuan nga ubas. Amo man kita, kung wala kita kay Jesus, pareho kita sang sanga nga nautod. Wala sing matuod nga kabuhi kag indi makapamunga kun bulag sa iya. Hello? Like Peter, like Pedro, napaslawan sa sang iya kaugalingon. Kay tungod nagsalig sa iya kaugalingon, apang pagkatapos nga napuno siya sang balaan nga espiritu, maisugon siya nga nagwali kag linibo nga mga katao ang naluwas. Always remember nga magpabilin nga nakakonektar kay Kristo. Believers, always remember nga dapat ang koneksyon naton ara gid sa Dios, ara gid kay Kristo adlaw-adlaw, paagi sa pagpangamuyo, pagbasa sang Bible, kapag tuman sang iya mga sugo, kagpagsunod sa iya kabubuton sa aton kabuhi. That's why this morning, who am I without Jesus? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. And number 4, without Jesus, I have no hope. Having no hope and without God in the world. In the book of Ephesians chapter 2 verse 12. Begotten us again unto lively hope by the resurrection of Jesus Christ. Now the world offers temporary hope, but Jesus offers living hope that reaches beyond that. Ang kalibutan nagahatag sang paglaom nga temporaryo lang lamang. Pero si Jesus naghatag sang kabuhi. Hindi lang kabuhi, paglaom nga nagalabot bisan lampas sa kamatayon. Now here's again the illustration. Ang isa ka barko nga ara nagalutaw-lutaw sa baybay. If mag-abot ang bagyo, ang kusog nga balod, ginahampak siya bisan diin, if wala na ang iya angkla, nakalubong dito sa dalom, bisan diin ang
bunggo or ang anod sang balod, dara man na siya pakagdo. The same way kay Jesus Christ. If ikita nga Kristohanon ang aton angkla, hindi nakakonektar kay Jesus Christ, bisan diin nga bagyo, bisan diin nga hangin, or kung ano man ang kalipay nga dalon ka sa sininga kalibutan, dara ka man pakagto. Why? Ang aton angkla hindi nakafocus kay Jesus Christ. Ang aton angkla hindi nakalubong kay Kristo. Ang aton angkla hindi nakalubong sa iya. That's why kung diin nga kalipay sa sininga kalibutan, dara man kita padulong. Kung may kalipay diri, kung diri damo, diri man kita. Why? Ang aton angkla hindi nakalubong, hindi nakatuon kay Jesus Christ. That's why sa sininga kaagahon, always focus your anchor to God, your faith to God. Even though there's storm, pero kung may ara kita, angkla, nakakonek kita sa Dios, hindi kita malingkang. Always remember that. The same way, sa isa, or example, sa isa ka kawatan, upod ni Jesus Christ dito sa cross ang Kalbaryo. Ato nga kawatan, kung tuloko natin, wala na gidsing paglaom. Wala na gidsang paglaom. Pero, hasta nga nag-abot, nga nagsalig sa kay Jesus, nagsalig sa kay Kristo, ang pinakanami nga sabat siya ni Jesus Christ, today, thou shalt be with me in paradise. Today, thou shalt with me in paradise. Now, here's the implication. Ang aton paglaom wala nagasalig sa mga kahimtangan diri sa kalibutan, kahimtangan sang aton kabuhi, kundi kay Kristo lang. Once magsalig ka kay Kristo, always remember nga may promisa ang Dios sa aton. The same way sa kawatan dito sa cross ng Kalbaryo, sa tulisan, ang pinakanami nga sabat sa iya sang Dios, bisan kung tulukon ta ang iya kabuhi nga duwala na gitsing tsansa, nga duwala na gitsing paglaom, pero may promisa ang Dios, today shalt thou be with me in paradise. That's why, bisan ara kasubong sa kaimtangan mo nga kabudlay sa imong kabuhi right now, mga kauturan, mga tigpalamati, always remember nga hindi nagasalig ang aton paglaom or kaimtangan sa aton kabuhi, kundi kay Kristo lang. Without Jesus, who I am? Who am I? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. Without Jesus, I have no hope. And number 5, the last. Without Jesus, I cannot reach heaven. Without Jesus, I cannot reach heaven. In the book of John, chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Neither is there salvation in any other. Acts, chapter 4, verse 12. Wala na. Salvation is found in Jesus alone. Salvation is found in Jesus Christ alone.
no church, no religion, or personal goodness can save us. Ang kaluwasan makita lamang kay Kristo. Wala na sang iban pa. Wala na sa iban pa. Always remember, now again, kung may isa lamang katay-tay sa isa nga magtabuka sa isa kabanglid or sa isa kabuho, may isa lamang katay-tay, wala na sing iban kang maagyan. Now here's the question. Diin ka maagi. Di ba no choice? Dara ka lang gid maagi? Dara ka lang gid maagi? Oh, dara ka lang gid matabok sa madalom nga pangpang? Kag kung sikwayon mo ini, wala ka na agyan. Wala ka na sing iban pa. Nga agyan. Wala na sing iban pa. Nga luwas nga agyan pakagto sa piyak kundi amo lang gid na nga taytay. Always remember and nga amo na nga illustration nga si Jesus Christ amo lang ang bugtong nga taytay nga ginhatag sang Dios padulong sa kabuhi nga walay katapusan. And always remember that only Jesus is the way going to heaven. That's why saligi sing bugos ang Dios. Saligi sing bugos si Jesus. Kag indi ang imo kaugalingon nga pagpakamatarong. Tungod kay siya lamang ang makahatag sang matuod nga kaluwasan. Wala na sing iban pa. That's why this morning, who am I? Who are you? Who are you without Jesus? Who am I without Jesus? Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. Without Jesus, I can do nothing of eternal value. Without Jesus, I have no hope. Without Jesus, I cannot reach heaven. I cannot reach heaven. Without Jesus, I am lost. Without Jesus, I am dead in sin. I can do nothing of eternal value. I have no lasting hope. I cannot reach heaven. But with Jesus, I am forgiven. But with my Jesus, I am made alive. But with my Jesus, I have purpose. But with my Jesus, I have hope. But with my Jesus, I have my eternal life. Salamat sa grasya sang Ginoo sa sininga kagahon nga Jesus does not merely improve your life. He gives you a new life. Always remember that nga tigpalamati. That's why siling in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Who am I depending on today? Ask yourself right now.

Kadik palamati to our Facebook live viewers sa ton radio dyan 98.5. Mas nami nga sa sininga kaagahon nabalaan mo why nga ari kita sa sininga kalibutan. Nga mas nami nga samtang nagapanglakaton kita sa sininga kalibutan, mas nami nga kaupod naton ang Dios. Mas nami nga ari si Kristo sa atong tagipusoon. Now hindi kita magdugay sa sininga kaagahon. Kaklaro sang aton mensahe. Without Jesus, I can't reach heaven. I cannot reach heaven. That's why if you want to go to heaven, batunon mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Batunon mo siya, pasudlon mo siya sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior. Yes, tandaan naton. Tandaan gid naton nga sa sininga kalibutan hindi kita magdugay. And always remember nga hindi ni ang aton balay. Pero tandaan mo man nga duwa ang aton dalangtan nga kung mag-abot ang ginatawag nga kamatayon sa aton. Kaginasulit-sulit ko ini ang patyo hindi na siya example kundi realidad ina. Araw sa puntalan da, oh, may patyo. Realidad ina nga tanan kita daragid padulong. Now this morning, who are you? Without Jesus. If nagaduwa-duwa ka pa, if nahadlo ka pa sa ginatawag na kamatayon, always ini nga pulong para ini sa imo. Kag I hope makabati ka, kag convey ka sa balaan ng Espiritu, i-open, pahumukon ang imong heart, i-humble ang imong kaugalingon, isalig mo tanan sa iya. Tandaan naton nga hindi kita diri magdugay. Ang patyo hindi example kundi realidad nga kita tanan daragid padulong. Daragid kita padulong. Kag may ara kita duwa nga dalangtan, eternal life kag eternal damnation, heaven or hell, which one will you choose? Mga tigpalamati sa sininga kagahon, will you choose heaven, kabuhi nga wala sing katapusan, or hell, kabuhi nga wala sing pag-antos, kabuhi nga puro lang pag-antos? Sorry. Diba tanan kita gusto tanan? Gusto ko tanan, gusto lang naton magkagto sa langit. Gusto naton tanan magkagto sa langit. Pero sa sininga aga, magaduwa-duwa ka pa sang imo nga kabuhi. No once mag-abot ang ginatawag nga kamatayon sa aton, nagaduwa-duwa ka pa. Me personally, I can say 100%. If I die, I will go to heaven one day. Why? Ginbaton ko si Jesus as my Lord and personal Savior. Manong patbon, paano ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikadua, pangayo ka patawad si mutanan niya mga kasalanan. Ikatatlo, batunon mo siya as your Lord and personal Savior sa siningaga. Hindi kita magdugay, every head bow, every eye closed. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa siningaga. Salamat Lord God, sang pulong mo, yung ginremind naman sa amon this morning. Thank you Lord God, that without you, I am lost. Lord God, sa sining aga, ari ko, nagaluhod, ari ko, nagapangamuyo, nagabeg,

Nagahumble sa angkon ko kagulingon. Mga tigpalamati, ini nga pangamuyo hindi ni siya para sa akon. Para ni siya sa imo. Para ni siya sa imo. That's why sunda ang ini nga pangamuyo. Nga mas nami, nga sa sini nga kalibutan, nigakabuhi kita, kabalo kita sang aton purpose. That's why sa sining aga aring purpose mo, makabati ka sang pulong sang Ginoo. Mabaton mo siya as your Lord and personal Savior. Now, ini nga pangamuyo hindi ni siya para sa akon, para ni siya sa imo. Para ni siya sa imo. Sunda ang ini nga pangamuyo. Lord Jesus, salamat sa sining aga. Salamat Lord God sang pulong mo nga gin-remind man sa akon. Salamat Lord God nga I can do nothing without you. That's why Lord, ari ko nagaluhod, nagapangamuyo, nagabeg, nagaayo, nagahumble sa akon kaugalingon. Lord Jesus, ako isa ka kasasala nga tao. Patawara ko sang akong tanan-tanan nga mga kasalanan kay wala ko kasarang kung wala ka. Yes, makasala ko sa akong nununa. Yes, makasala ko sa akong makita. Hambal kag buhat. That's why Lord, patawara ko. Sa sini nga aga, Lord God, ginahambo ko akong kaugalingon. Ikaw magsulod. Kaginabaton ko ikaw sa akong tagipusoon as my Lord and personal Savior. As my Lord and personal Savior. Lord God, salamat sa kaluwasan once again na gin-offer mo nga free sa sining kalibutan. Thank you, Lord God, for everything. We love you, we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Now, again, mga muyo kita liwat as we close. Let us pray. Lord God, salamat sa sini nga aga. Salamat Lord God once again sang pulong mo nga gin-remind sa amon nga who am I without Jesus? Because we can do nothing without you apart from you. That's why nabalaan amon Lord God sa sini nga aga nga kung ara ka, but with Jesus, I am forgiven. But with Jesus, I am made alive. But with Jesus, I have purpose. But with Jesus, I have hope. But with Jesus, I have eternal life. Now this morning, thank you, Lord God. Sang pulong mo. Lord God, ikaw gyapon magapadayon. Bless Sabrian Babo Baptist Church. And also, Lord God, to our senior pastor, Pastor Janel. Sa inga paglakat dito sa US, Lord, ikaw magahatag siya, mag-provide sa iya mga kinanlanon, magahatag siya, heavenly wisdom, kusog kagabakod. Lord God, ikaw man mag-bless sa Brian Babo Baptist Church. To our members, local, to our men and women and young people dira sa Brian Babo Baptist Church, Lord, ikaw magatag unity. Ikaw magatag kalipay sa pag-serve na namon sa imo in spirit and in truth. Lord God, I pray ang tanan nga nagamasakit, ikaw magatag immediate healing. Ang life subong ara sa problema, Lord, ikaw magatag kasanag. Sabat sa ila tagsa-tag sa makapagpangamuyo. Because we know and I know nga ikaw ang amon Dios, buhi kag naga-answered sang amon tagsa-tagsa ng pagpangamuyo. That's why every night permitting dara sa Brian Babo Baptist Church nagahiwat ng one of the ministry Brian Babo Baptist Church nga ara kami sa 8 years and 222 nights of prayers sa grasya kag bugay ni mo Lord God. Because we know nga ikaw ang amon Dios nga mag-answered sang amon tagsa-tagsa nga pagpangamuyo. That's why sa sini nga aga ginasalig na mo na tanan, ginabalik
ang kadayawan kag pagpasalamat sa imo buhi nga ngalan, the Lord Jesus. Amen and amen. Amen and amen. That's why, okay, sa liwat, mayong aga sa inyong atanan, to our Facebook Live viewers, good morning sa inyong atanan. To our sa aton nga mga nagalantaw, Pastor Carlo, good morning. Sa akong tita, ang tita Nali, good morning sa imo. Inang Rhea, Vicenias Rodriguez, dito si Isabella, good morning. To our papa, bo, grabe. Gwapo nga papa, patrocinyo Jimenez, thank you for watching. To our Berrian Bible Baptist Church members, thank you for watching around Binalbagan. Big shout out sa inyo nga tanan. To our Radio John 98.5 sa aton nga listeners, good morning sa inyo tanan. One of Ministry Berrian Bible Baptist Church, Radio John 98.5, and also sa aton nga BGMP. Sa ton yung mga PDL nga nagapamati, og mayong aga sa inyo tanan, big shout out sa inyo. O, sa ton nga municipality dira sa Binalbagan, mayong aga sa inyo nga tanan. Once again, my name is Pat Bon Jimenez, one of Bible student of Berrian Bible Baptist Church, greeting you a blessed and happy morning, everyone. Again, God bless you all kung sa diin ka man subong. Thank you and God bless. Bye-bye.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Morning Love Songs.

Halina't balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Mayong adlaw ug welcome mga suking tigpabinaw sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, usa ka programa nga nag-awhag sa tanan nga ampingan ang gasa nga kinabuhi ang ato ang tukion ang mga paagi aron mapalig-on ang atong lawas ug mapasig-uli sa enerhiya. Yes, Dok Alan.
4: Yes, welcome mas kamo mga suking tigpabinaw. Welcome mas kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ni ka Dragon Mel sa pipila ka may minutos atong hatagan mga suking tigpabinaw ang ato ang panglawas. Tagi usab ug da pagtagad ang ato usab nga hisgutanan pagpakabana sa maayong panglawas. Kini na sa mga suking tigpabinaw ang ubos igalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Ay mo kalimot ni ana ha. Kana siya may manay pinakanindot ka ya daily supplementation. Aban usab sa ato ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg. O ato usab nga Alka-Seed Alkaline nga bisa vitamin C kini usab nga tulo ka kapsula. Mao kini siya muhatag kana tugdugan kusog kapas ko kaligon. Maayo nga panglawas mga suking tigpamin basta i-daily supplementation ninyo kung nakulangan man ta sa nagadaiya mga vitamins mga suking tigpaminaw. Labi na usab sa vitamin E. Ha? Vitamin E is eagle. Mao na eagle ang pinakarindot kaayo nga vitamin based source mga suking tigpaminaw. Mukuha ta sa mga pagkaon mga higala. Labi na yun sa inyo ang nasayran sa mga vitamins. No? O sa mga vitamins ang pinakarindot kaayo. It's also rich in omega 3. Ha? Diba? Makatabang na mga suking tigpaminaw usab. No? Kung sa may mga pagkaon na may makahatag o kaligon sa ato usab nga panglawas like omega 3 fatty acid. Ako sa usab kini sa mo prevent higala sa nagadaya mga cancer, no? Inom o pagkaon sa mga vegetable oil o sa kini mga suking tigpaminaw nga muhatag og vitamin E like soya oil and sunflower mga suking tigpaminaw. Corn oil og sprouted seeds, no? Like nuts and grains. Taas usab kini og contents mga suking tigpaminaw sa vitamin E. Busa, kinahanglan usab kita og vitamin E para maprotektahan higala ang mga sakit og balatian, no? Sama ni ining heart disease. Any kinds of cancer, no? Diba? Like, unsa pa nang uban, no? O nagka-stroke, diba? O dinhi usab. Magka-mild stroke man. Maprotektahan sa wala pa or naigo na mga suking tigpaminaw. Kinala, protektado ta, no? Or matabangan ang capillaries na to mga suking tigpaminaw. Like lungs, no? Reproductive organs, no? Varicose veins, no? Kinahanglan mga suking tigpaminaw usab. Nga mo reduce usab ang ato ang LDL. Like cholesterol, no? Diba? Mo increase usab mga suking tigpaminaw ang HDL, cholesterol, hanggala. Mao kana ang pinaka-importante nga ato usab sa iran. Kung unsa man ang mga pagkaon, mga ilimnon, no, di ba? Like herbal supplement, di ba? Makuha usab nato dito higala sa ato ang mga produkto. Ay mo kalimot sa pag-inom sa ato ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mas nindot og maayo. Nga ayo ang isabay nato ang kini ang pinakakusog nga naghambin higala og alkaline kini siyang vitamin C nato mga suking tigpaminaw kay dako kay siyang tabang kay 700 mg ni siya mao ni siya nindot kay ipagsabay sa ato ang kapsula tulo ka kalasing kapsula mga suking tigpaminaw good for 7 days take ninyo na siya mag 1 capsule mag 3 capsules no tulo ka klaseng kapsula sa buntag tulo ka klase pod nga kapsula sa hapon mao na higala ang pinakanindot kayo 1 hour after meal no di ba mas lindot na mga suking tigpaminaw try ninyo good for 7 days no try nyo pag inom pag tumar pwede mo nga mo text higala sa atong numero sa 0950-4419-006 balikon ko 0950-4419-006 mao na higala ang pinakanindot kayo alang sa ato usab nga dugang kasayuran text lamang kamo oh di ba ka mo bisita sa ato ang clinic Mataglonis sa alas 9 alas 3 mga sokin tibo. At bangta sa may PNB Public Market mga sokin tibo sa Tanhay City. Pagkita lamang ang GSG Health and Wellness mga soking tigpaminaw.
3: Yes, mga soking tigpaminaw for natural strength and protection. Choose Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!
0: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
3: Power Booster!
2: Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada.
8: Here at Radio John,
9: we have the greatest.
10: Here at Radio John,
11: we have the coolest.
12: Here at Radio John,
13: we got a lot because we give you more.
14: We play all your favorites.
15: 98.5 Radio John.
16: Sa puso ng Binalbagan.
17: Ay, ito na!
16: Isa lang ang tunay na una.
18: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
16: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
19: Okay, 98.5 Radio John.
20: 98.5 Radio John.
21: I'm a sweet mommy of Binalbagan.
16: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo, maayo akong okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Yung akong gigamit, Dragon Fruit.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Si Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ininom na ako, pero may ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon, kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit,
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold!
1: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Pure energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
4: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa!
5: Time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
6: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Paminaw sa ato ang atulmanon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners sa ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mill, may adlaw usab nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakamanagsundan ninyo, og unsa man ang pinakamaayo ng mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga soken tikabay na natong kulangan bata sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga soken tikpaminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa batag tingkaon. Kana siyang pinakanindot kayo ang sabay pangsyon, aron nga maintainar ang ato ang kaligon mga soken tikpaminaw. Labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tikwinaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala og daghang mga hormones, no, og dako usab mga soken tikpaminaw og Dragon Mill og tabang sa pag-regulate, no, sa ato ang blood sugar og sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kana higala ka Dragon Mill ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsoonan sa ato usab nga mga kahigalaan soken tikpaminaw. Alanay tatay og lolo lula, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta ni ini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo gipangkaon, na di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na siya mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Di na pud mo digest mga sokin tingmao, problema na, ha? Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsule, ha? Ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao kana higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala, human og kaon higala mga sokin tikpaminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao kana ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan, dili angay kadlukan. Ngano man, halal kini siya mga sokin tikusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa Umidano, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mga Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mill.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body, and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe, and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas, ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: mga kasuligan mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
8: Yes.
7: Maayo gudi ay ni
8: so,
7: siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
8: Mm-hmm.
7: Kaya maayo gud na siya. Update ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinood yun na.
6: Mga penata!
9: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: You're tuning in at Binalbagan's Best.
10: Binalbagan's Best.
2: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
10: iTunes Canada. Here at Radio John,
2: we have the greatest.
10: Here at Radio John,
2: we have the coolest.
10: Here at Radio John,
2: we got a lot because we give you more.
11: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
12: Gapo taya!
11: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena tara!
3: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Ang ininom
3: na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, tama.
2: Mga pena tara!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokan tig paminaw sa ato ang ato manahon. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners sa ato, mga soking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga soking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mill, may adlaw usab sa nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo og unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga sokin tika pinon at kulangan bata sa may vitamin B3, kaon o brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga sokin tika pinon. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede po mo mukaon o gulay sa batag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo sa may pangsyon aron mga maintainer ang ato ang kaligon mga sokin tig paminaw. Labi na giyod sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na giyod sa ato usab nga nervous system. Skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow. Sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema, aron sa may inyohang mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig paminaw. Nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3 ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan ha? Dako og tabang usab sa ato ang lawas ang pag produce mga higala og daghang mga hormones no og dako usab mga sokin tikpayon og Dragon Mill og tabang sa pag regulate no sa ato ang blood sugar og sa pag lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mill ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan so king tigpaminaw. Alanay tatay og lolo lula palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta niini. Unsa may mga sintomas higala baga nakulangan ta sa vitamin B3 naa ang pagka-irritable naa ang pagka-nervousness naa usab ang pagka-diarrhea insomnia nga di nakatulog si nanay o si tatay ha. Og dili daling matunawan sa inyo hanggi pangkaon na di ba matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na siya mamatikdan sa mga mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3 ha. Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest ha di ba adi na pud mo digest mga sokin tingpaminaw problema na ha. Mao ka na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat no nga vitamin B complex mga higala og vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala ha ang trio nga classes capsule ha? Ang Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala pinakanindot kayo take mo buntag og hapon higala human og kaon higala mga sokin tingpaminaw mga isa ka oras usab mo motumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klase sa buntang, tulo ka klase sa hapon. Mga ka na pinakanindot kaayo good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kanay gala, ang ato nga produkto, dili ka angay kabalakan o dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga sokin tikusuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato. Nga mapalit ninyo sa nagadayang butika pharmacy dinhi usab sa May Negros Oriental, mapalit usab ninyo sa May Santa Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Diha usab sa May Tanhay City, mapalit usab sa May Santa Teresa Pharmacy Manhoyon o Bindoy na usab ang itong mga produkto. O sa tanan-tanan mga butika Bisayas o Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga Beast Vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mill.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold made from real dragon fruit rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon o himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw. Mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Live bright, live strong.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Agasi. Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
7: Power Booster.
6: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
7: Alkaline na vitamin C.
6: Mapalit sa tanang mga butika.
7: Alkasi.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga, as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gaputaya!
0: Waputaya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Coming from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
4: Bum,

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong paglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
4: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: And motorcycle products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental,
3: yes.
2: Philippines.
3: Mm-hmm.
2: And then, usak ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
3: Yes.
2: Mayo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong gistorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naruadasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo ako. Okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens no? Na akong gigamit Dragon Fruit.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: O pare, ito ang awitin natin. Ginawa ko to para sa ating lahat. Ayos ba mga choy?

0: saan, kahit kailan. Ang Radio John ay lagi mong kasama. Download the Radio mobile app in Google Play Store. Search for Radio John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radio John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radio John ay lagi mong kasama.
1: Play the hits. 98.5 Radio John.
2: Kung minsan ang takbo ng

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Buong bayan ng Binalbagan. Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nonoy, wag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever.
3: Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palugpa. We play all your favorites.
4: 98.5 Radio John.

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs. Yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago. Para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa!
1: This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits! Hit, turn it up! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on.
1: Paano ba mag-move on?
0: Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon.
1: Hindi ka updated.
0: Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5, Radio Dyan Lang.
2: This is Radio Dyan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Dyan 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: buong bayan ng Binalbagan. Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nanay, wag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever.
3: Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John, Guwapo Taya, Palugpa.
4: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.